0: Listen on planetaudio.org.nz.
1: Ko tōka ama tōkanga e tīnai mō nere e kau tōu rikarika, ka wai e whua marosino, ko tā noa ki ngowe. Pē pōki ki hono tā ki tīna ki ngau tōru, ki e ngā I ongo ongo e potu ngau e kau tōu rikarika, ka wai e ngā I kāti mo hono ngau e aki, o hangi e ko supa kōru kāti.